pai, ko puta ngā kupu, ko puta ngā kōrero, engari ko te mea nui I hinga te wahine mamāwhero. Oh, yeah.